0: yes. Ribana no tumo kanyo tunia kinyira rika nange muthikiria formula.
1: Arakaraka.
0: Ya wiku mbatra tusambu. Ya
1: mbera ni thithe kire edha imono ndakika tano.
0: Mm.
1: Reu tuwe the mwono ndakika 20.
0: Akika.
1: Uwe keja kuthuro wano ukale wa uwa uke amba amba uki uga ambe tere mbigu wala baka uga.
0: Eh.
1: Iza tenaini ne nyingi.
0: Mm-hmm.
1: Uku wanto ipo wakumbata ambesha na tutapigia wengine wengi.
0: Sindio.
1: Nuntu tuinaboa.
0: Akika.
1: Inkuendole ambesha iji ni inkuende itonya mubukone jwa kukuma kiri soko faster.
0: Mm.
1: Nara watonya dhoko neina wento bia kubi on the bira wenda bire.
0: Mm.
1: Bere mai inyasta. Au olinga era dimueto. Inya star 671 ash. Eto ara yewe na chio. Kwera imbio kuona ochi andikithetie mbere. Ndauga star 671 ash. Utumiru inbox ithanda. Tukire inbox uchagua box moja. Utare kuma kire one mwanka number 6. Nukwane huo tara. Eu nio kunekera ushindi. Au nio siri ere. Nio mbecha iri. Na kumirugora we mirugora na shiringi 39. Pini tesiri yaku.
0: Ndio iyo.
1: Omenye dhai kitha kia biere.
0: Eee.
1: Hawa number 2.
0: Alafu.
1: Kawainda tuete teorea.
0: Eee.
1: Anto ekomi.
0: Mm-hmm.
1: Shiringi ngiri egana egana.
0: Ndiyo iyo.
1: Anto egana.
0: Eee.
1: Shiringi ngiri nyanya nyanya.
0: Akika.
1: Na kuwe na kiondo kena shiringi ngiri magana jana.
0: Eee.
1: Omuntu wonde ya gaikianjara akumba tachiawe.
0: Ushasema.
1: Mboksi yu waru gurai ya dhuwae na ambecha unapatiwa.
0: Mm-hmm.
1: Na kuro kere rio rionge kere dhoko yongwa na andeo tonya nara intobiri. Ukule dhimu wa chiringi ngiri 45 na chiringi 39. Ngombe ngiri 120 na chiringi 39. Ugule mbi nduthie 160,000 na chiringi 39. Uchoke nkuro kireli uguate cash voucher. E chiringi ngiri 18 na school fees voucher. E chiringi ngiri 50 na nkuro kireli kuena gitandake 165,000. Ngiri ya ganale ya mirongo itandatu na idhano. Ngo wijuroka mama kuro kuri yake kweja amuka wacho amuka wene etanda. Na weke nyang ome unatafuta bibi ukiwa na kitanda. Kwani what is?
0: Yeni.
1: Na hiki ntoke kiodo. Na tiketi uwe kwele okama tamo anka. Ewe ikia za inya siya za. Munto mwane na shiringi njirima kana jathatu. Na noe dhiro hii ogwe.
0: Akika.
1: Nonto tijoranga yako bangirete.
0: Mm-hmm.
1: Eta kile dhimo ya kuinya star 671 ash. Star 671 ash. Ego tomire mbox itha andato. Mbox ya uli ingaro anoromu dharaba tare emwe. Komerugura
0: ngira
1: iga pokoroka kuthagana mbeche chiringi thatana no ntote omba kwethura otitigete ukara uo kiuga itiga mbetere antu bashinda gushinda karo au weka hapo chiringi thatana ni tembe chinyinge chio cho ambesha
0: ndio hiyo
1: na itiko makanio gacho wate no tukuranga yabangite igwa kujukia no mwanko kajukia kwa utuga ni star 671 asha star 671 utumiro box